και ο κότσα που ήταν του τσερού, ο κλιμάτ που αγγλιχάει άλλιον, ρενά και ο κόρα που τσίξει σκούπαν κιλ να πάλι τσούρτ να πάλι λικομόν τεράχ ο κέγκ ο χούν κοοπερατίβα απαν σάλι ραχήν κιλ, σάλι σκέπαλ, σάλι σφασφάλ, απα σκούι πάλ, σκούλ πάλ τσισχουνίλ λι ναλέρ, τσισχουνίλ λι καουρεσίγκ, τσισχουνίλ λι τσολόκ το τεντό ακούει ρίλ πάλ τα κάλμα τα κακούει μαλαχήν κα απαν αρχαιο κότσι άγχελακ και ο κόρα ακούει σκαουρεσίγκ κιλέβελ Li poyanam li na ke alas ashole skuban kilre khokhun komonik angel panakla in narutin shikchati na kapikin aban ni nau na mokorikin tashkensut na tingkulak ata sumeta oksa khun kooperativa chiku ni nau la in na tohtento na alsut tara tohtento ta tauru chicha ilk arusa kalishtiala lilk arusa kalina sikman a ut nat Taka hoko hun komunik angel ho hun kooperativa. Spanak kuisa spensut ta sumecha aranak mokon na chali chakilal na chali railal na chali kletik na chali kochok ut karuna spamchak te hain nak na kwang akwi li hukek. Na kulman hain sa shkawanak inka sakal kwan she chishunili na lep li nakakam. Maka she akwi li molam Lina kaku anak yang sah kumpat yang sekui posisi batin. Sekatikip sepanungkin putaran bi nak nak panci kirailan nak balik cahkilan ini nak cah zakapen udin kana kaku isun singkil. Oka anak renak tak kapani kanker kain toh tento tak kuang malah kau cip anu mangkun lini melakau resin renak colcok tak kalci kuk aruli takah aruli kau kau cip sibal ut nak to okho fun kooperativa par kuang kiri rusilal li takakul na kwan li takakul mare ho kain sa kunchar sa kunchar pa na tento kwi taka solo na mokohumpata na ilman li rusila li hunhuk si angel mokohumpata na ilman li rusila li kwan sa li hunhuk si kooperativa kwi la o na kakeka chol si angelak yo kopya kwi si kaushlak mare ho kain sa kunchar mare ho kain sa kunchar Roy Peninkil Rusilan lik angel ikyo kochish panukil ho komonil angel. Aban kui kiel shkaprish kachol yo kochik angelak yo kochik akon yo kosa li chultamalak yo kosa li kawresing aran mareng ahwi yo kochi roi beninkil li rusilan. Chiho kaimbenak yo kochi shtikipankil li serak eksa le kyan na koi beninak chocho na kanali hunhuk chinale malafi hunhuk chesilali na kakotsa le kianza shkawa fede kobera chokere chikunile shlaish chikwankesa le hunhuk chikooperativas hunili nimla sail choleh choko chishtaklankil chokere chiru le sakewk hain pancho shfele kakwa na kana shfele kamatan rena toklao taruk takachele kake resh anunkil li hunhuk chik angel resh anunkil li hunhuk chinale li hunhuk akwe chitaklak Likuansa kapen, likuansa laen la, isir shakap sa apen sa hun kutan sa hun nimla kutam. Hain, tento akwi taken sa luna kyoko chis fere sinkil ko na kenaw. Toh tento akwi to solok chiris, toh tento takakaw resikip si chakil, renating ka takataw li chakilal chiru li chakrap. Ko kanak nakapok ako ila echo che hunilesh la esh lika komon di chokesh kebal echo che kabinkil malahlin at kuera iras lal kutan renak to aing rah renak to babang kakya retal chishkuni li kyo chinumeksa li katyang chishkuni li kyo chinumeksa shpen di ruchichoch chanchan takwe hun li esila li kyo chishkana pankil choke apan la o Marekwan kutan marekwan sot ing anakapa ing anakakra ing kin chishkunili na lep chishkunili asilal li na keshkot tikin salihalang-halang chipuk tesipal asilal salihalang-halang chikomonil mala salihalang-halang chimola makwe nakasamam yung sila jerum nak tento takakeka chol chi aping mokon kwan nak rajik na teka na nakataw li railal na toh at pangkochik chisa na tohing kachik na kakush nung singkil awan rubelak makaash kakshakre anak kwan nakmare toh pangkochik rusilal
kafe apsi chapel chishuni li bar kwankli na kashkotikin halang halang li komon halang halang li molam sali halang halang kakwi chi puke sipal esilal li kwan kamatan re rabin kilmala re rilpal akwi chi hokam na kapoklech ol kwal kuchik chihuni lesh laesh li kakomon li kwankesi li kwanko chi kooperativas utla onak kwan muku taka etara kahonal respanunkil na lepinka us malafinka aping kuto shtauli railal kut mare toko toko rastel balka e respiki bankil kuchik shpanunki hunat lik angel respiki bankil kawresinkil in angel li kardamom li kape kut na palpaya kuchik li akim li toko rastel angel akil abash ahke ruto kanak kuit Kutika ken at kwank li hunhuk chi taklaka kisa ka en. Kwan li taklak sa en la esh li hunhuk chi kooperativas. Kukanak kakiak bi kachol chi kaping, kakiak kachol chi nalepat. Chiri shishkuni li karu li nakapano, chiri shishkuni lakki li karu li naru na chan sa ka ben. Tentobi ta cholak chi ku shakomon. Na klao na kota li panghun li railal panghun li jahel moko at humpata to ok kuchik chi shokpal shak li kametseo moko at humpata taruk to shik kuchik chik angelak to napalpan li honal takak ren na turuk huwak li singkil kuchik li kakun siya kalil ren na chihokain timintimil to ok kuchik chish panukil hongkong chik angel ko kana pirikin li halang halang chi akin nakanaw na ing ahumpat napali honan naras napali meseo napali tuming li tento takoksi ko akwi napalebeb li komon li tento teoken rena toruk chi kafela kultika kena li kwansa li kungkong chi kooperativas makwa rehun makwa rehun anak enak ako chakip kohun molam angel kohun komunil angel kohun kooperativa renak chihokain choko chirimpa li rusilal renak chihokain choko chikwale kakwaklejik renak chihokain choko chishumsinki li hunkuk chi mahelal malak li hunkuk chi chahkilal li nakatawus li kachwam aban chocho chikunak kahunkal inkana koru chish anunkil inkana koru chik angelak chalak mare takataw rak li parkwan na kak awan moko takataw talish kalil li parkwan choko chisikpal moko takoksi tarakakwi kalil honan nakwan ko sa kun li komonik li shalahik biru es hakomon hanak li kakwanhik sa kun li komonik angel sa kun li kooperativa humpat toruk chis taupal nak nakakye humpat inka choko chisikpal mare humputan mare kwitkutan Nakhu'e bandis alili honan li nakman ren naktaruk takataw li kakayalyom. Ren naktaruk takataw li parkwan choko chistikwal ren naktaruk akito pulak to par choko chistikayalinkil. Koka nak raslal nakatye kachol chistikwal malak chishkospa li hunhuk chesila li hunhuk akwit chinalep chokere chikunilesh laesh. Lika komon li kongkese li hunhuk chi kooperativas li nakikecho chi kapinkish pan na akmareta kake lao ak kwanko maka chik nao kipe li esilal haim malak li nalep li na kosman awan kultikak ke eshka komon nak li kulak na palihonan nara tatluk tatakwak mareta chi nak lach ol awan rel na to tanek malak rel na to huek muko takak ta hunchia muko takak ta kwitchia Ik akwi taka kumpo. Maring akwi taak man kun shaman. Marek yal kun kutan, marek yal kutan akwi. Takak lihonal renak takakuk kun likomonil kun likooperativa. Utanan likwang salikachkol, likwang salikakaush lepal, utakana lepari shirahlal. Renak lihonal nak nakabano kun angel. Delto takatil rish. Parkwang zakali rusilal. Ma... taka esa sailal na malikomon malak taka esa railal shbanna kultika kena kwan angel kwan rusilal taka tau pavan kwan kakwi li mahelal mare kwan shkipal ro kwi taka shtau kalro chiko kai ko kambin na
nakakot kuy boshit li naleb li asilal zalekyang che kunile shesh li komong di nakike echo chi kapinkil ho yoko chi shkostal zalekyang andyo shere la esh li nakike echo chi oken kikin sa shi apshkush fe de kobera reshkospal li naleb reshkospal li asilal ya nak li molam fe de kobera na oken erikin kwanak yoko chi oken kanak kwan naru takanum si hong kutan chi atinak chi sera ek chi kawresing erikin awang kuing a te chaf mana kuing a te banu li parkwan yoko chi shkebal maka kui takanak kui malak maka li rusilal li angel ha indi yoko chi shbanong tim sa erok li kwan shakpal li pal li rusilal li kwan sa li hong chi komunil ka angel li pal li rusilal akwi li kwan rikin fe de kobera oka nak raslal nakasama kui chiku chiki bilki broshlo inkil li komunik angel broshlo inkil li hunfo chiko operativa so aki li angel li nashpanu fe de kobera erikil la esh li akomun chianchal kachol nak naku kulak chianchal kachol nak naku angel lak koka nak shkatikil kotspal kui poshib li esilal li nalep erikil chikulilesh la esh li kyokesh kebale o chikolomi kultiko ere nak rahlal kutan yoko chi tzolok, yoko chi nalep ak tentonak ta teong li kakaush le al tentonak ta kalpol chok chi kulik aru yoko chi shbanungin anak kwan ak yoko chi ebal retal ar kwan ki di makilat li nakataw rikindi auk rikindi uchinin yoko chi ok li rin alikutan li shtiak kwal ru li ruchichos li shkakwila li lok lakab nak nachal utna ala kiche khatia kholi lok la kya kuli kyo chi dume se khatia ng kyo chi dume se li khunkhu chi na he sabar kuin na ko taliman chi shuni kha in na ko cha ki aban in ata ka kana ya chi dume chi hokan den to ban kwan ta kisi chirish kwan ki na le patri sen to ta ka banu ta ka ke karush kana ka na le khai karush kana ka chi shuni li ko sok esilali kyo ko cha shanun ki malak li nakapano rakhlal kutan naklao akwi nakakanap apin nak nakakanap solok nak nakakanap iskawari singkil ke chanchan choko chishkanapankil chishpeh akwi chishkuni li nakapano manak chanchan takwi khun li pele pal chich yo chishik abanshtaw li sulul sa lishpeh karot kurman karan mat numer malakhin ka kui makalish metseo renumek sa disunul han aran takanak awang kuya pele balci chaan ak nashnaw par shikre nashnaw shkipal buli peta numek kui okana supelak shkawre siri renak taruk si numek aran karubi kyok si shkaw shlankil maka kawuch banak tishnaw na kona numeon katya na chanru aban nashnaw nak li pele balchich kwang takalish me ew na naktanu meh chisa li shaman sulul han abanan pareli nakakul sa li kakyu amla o li poyanam li kwanko sa li kalanghanan si nafe malakhi nako taliman sa shbenji shuni li ruchichoch nakkwan honan nak nakakoho li kachol nakakienak anak kwan makachikak e takakawre siki malak makachikak e toto lok shpanak ag nakanaw chishkunil lipar kwan tento takapano kaban hain mo kotyal tayo shka kumon nagulat kong lihonan likutan sabar kuy na makaw li ka nalep sabar kuy na makaw li ka kaush utar nakilhaan sabar kuy nak inkar us na ilhon angel chiku sabar kuy nak nakataw kun di kapaltil malak sabar kuy nak nakataw kun li mahilal kutmare mo ko nako ok si kaos lak chirish kaot takwe na king kaos el chiku malak kaot takwe na ko ka inch el chiku kaot nak king ash el ko nak yokin rak chaya linkin kaot nak king ash el ko koy enyom rak awan mare yoker rak siya pal chakte chandro na takabano aban mare king ash kakra inkil chishunil mare tiyan kakwe sa shtiklakik malah kakwe sa shakik shkai karuta kulman karan makwan kikin chishkunil yasilal
Rally chiki anak maka. Lina mag biya ishka komon anak. Raglal kutan kyo ko chishka balka. Rena chiko kain ika kita china kachol reshwa nungkili kung chik angel. Na koi bene na kutan sakin na kulak li esilal li na lep sa lekyan. Wa shing kultika cheru at kawre simbil na bal li esilal li kyo chikulak. Eri Kim sa likungkong si kooperatiba sa likungkong si kalipal sa barko na koro si kulak sa shkawali po kasi bale si lalhain tenak tiyoko ako si shkos al shkomon li nalep shkomon li kao shkomon li si lal mala station siya kire si lal barko ang kebe likungkong si angel li na panuman sa likhalang halang si kooperatiba nakanaw bin na chiru fede kobera na al li kooperatiba na baleva fili komong li na keoken li na kekulak eriken re shrimpal chanru na panuman li kung hoch ikanghel malak re ten ankil li kaush hoch komon li oken li na shmanufe de kobera sa li kung hoch si kooperativas na kwekeni na kusasa le chol rikin chishuni li kanghel li na numero kya na shkataw li rayla li mahelal aban li takanaka kwi chichol chol chiko malak li tishkesh sahil ka chol haanak tokwan li katuam putnak tokwan li katuam narah na shkena tokwan kakwi karu toruk chishmanun kin tokwan kli oken tokwan kli kawresin tokwan kli solok tokwan kli angel tokwan kli auk li naru taka anu putteke la ish na kakaw shmanun kin relik chikya na kukoka maani kyo chikya okre na kakun li kakwan fit sa shpen li ruchi cho chayil maani ta kyo kakwi re na sash manu kili kungkuk chik angel malah manu kili kungkuk chik holomi andre li chikyan nap tento nap takakuy shum singkin nabali raylal nabali mahelal nabali chahkilal awan na anak enak kwankoran anak enak shesik kore na tlao taruk to holomi kutika kere la ish li kyokesh ebali chochish manu kili kangel kainak nakesh bokeza kunak li chutam tento tenaw chilish harup komon kyokesh chi oken karan malah ruchil harup li komon kyokesh tak shpanun kil nak nakesh kulak sa khun li kanghel sa khun li tak nak kyokesh shpanun kil khun li chutam kuyaran kwa khunsien li khunsien kwan sa apen na kwi kao shlak chilish sa li honan lak kyokesh shpanun kil khun li kanghel malah nak oka kwe chi shpanun kil aan sakal li takana kafe chi chocho chi ku chi kakonilo li kwan li taklak sa kafe malak chi kunilesh li kwan li taklak sa epen hain na ishka kumon chocho li esilal li kungku kwal kujik chiro li kutan hain ko ak shka kultika chiro chanchan takwi nak mara nak nanume li kungku chi kutan kyo makretal anak kwan ut chi kokain nak nanume li kungku chi kutan nak nanume li kungku chi honal awan shkomon li kamatan li na shpe de kakwa na kukwan sa shpe li ruchicho shahim na na kuk angel ak na kanaw na klaat kwan klik angel chaku na kwan si taklat sa en muko na kakwek ata na nashik li honal muko na kakwek ata na nanume li hunghuk chikutan pur na kwan klik angel chiku aranak nakataw li shisayis kacho aranak choko chiripal li rusila lakwi li angel hunghuk o kanak na kapok village o che hunilesh la esh di jokesh shpanu kili holoming malak li jokesh chi oken kakki reshmeri simkil malak shpanu kili kunkuk chi kankhel zali khalan khalan chi kooperativas renak chi anchal kach ol bi takapanu renak chi anchal kach ol choko chi oken kakyal na honi malik kankhel li nakapanu malak ho nakakultika kui chakcheru rubela akyal na parna konu me akyana parna ko kulak malah akyana parkwanko akyalak ka'en na chishkuni li takapano re chabilal, re usilal, re kwaklesing re shteng angkile bebli kakomon li kwankep sa mahela shpanak sa shkabaeb ha'an na kyoko chishpanu kil hun angel sa hun li kooperatiwa chiko kaimbe shkanak akwa hun li nimla sa ichko lehto kere chiru li kutang ha'in chiru li sakew yo kochish kulban zaro li kakwa liyos yung kanakanaw chan ko li kamatan li kyok chichal chiko chiro li kutan kong kong kaban kuy anak kwan lahat sa tesh na kako yung kat siya ping ako dinim lamatan li kyosh kaba lako li kakwa
Kustiantia echik angelak chichak echik panun kili usio kenchi ten angkoa kyo kochish kultikan kil Shpanak naknakataw kundi railan Aran makachik naru nakapano, mare nakahrasik aping, mare nakahrasik atinak, mare nakahrasik ilok aban natingka chik toruk chish panun kil Haru chik takapano aran Maka Chokambe nak chisasa kachol takil hunghuk chihonal li hunghu chi kutan li nashtiqe li kakwa diosa kya di karu li nakapano matyoko chi tsolok matyoko chi kangelak matyoko chi kolumi kana kanaw chokaya chi kunilesh laish li kokal tentonak era ichi chape li esilal hunghu wakwe chi kunilesh laish li kyoke chi kolumi li hunghu chi kooperativas malah chi kunilesh akwe li asociados uta asociadas kawal kuangkesh la era pinki li hunghu chi esilal Chanro na tab erisimang li hunghuk chitaklak li kwan sa kapel malak li kwan sa epen la esh Hukanak kawal kwan ko Ushwanak si nakman khanak yung kwa kwa chishnawbal chanro kyo chi els li kakomonil Malak chanro kyo chi els li hunghuk chi kooperativas li kinlik angel li napanuman sa komonil Tento rin pal chanro shokanak Tento shinaubali resilal Changush elikak angel O chalna ruli kardamom shoru chishmolpal O chalna ruli kape shoru akwi chak chishokpal malak chishinankil Ho akwi li kardamom ho akshakultika O chalna li che shoru chiraupal Utkwang chishkomong lik angel li nabanuman Zalikungkong chikooperativas o kanak nakapok lech hol Utkultika kakev Naktento takanaw nak Magwa kapirik in kundi angel to kanak. Rahlal kutan tentosh manungkili akobresi. Rahlal kutan tento yokosh kyalpal ka eres manungkil halan na leb halan angel. Aban ko ak yoko akwish kut palerikin. Aan to rukhish manungkil. To rukhish talbal. Kwi rahlal kutan yoko chish kyalpal ka eres solok chish kawresin kilki. Nak. Kuy la ota chi nak kakol rikin li angel malak rikin li kawresin kili na kakol Ho kanak kuy naru takataw rikish peresin kili hunghuk chik angel Naru ta lak li kanale Naru ta makaok li kakaush Re ripal, re shinaupal, re takash timpal ri shichapil Changush panungkil hun angel sa li halang halang chi kooperativas na koi penibi na sasa lech o che junilesh laish li eta komon li kanachin li tawachin li sanjil poyanam asociados asociadas laish akui li chekal poyanam kwan lok le kwan jikse li junko chi kooperativas man nak erike na kui kwan kli chapil na le ko chanru na kwan chak shkiwaminki li junko chi na le man ashwanuki li junko chi kangel na ter chakutan Utilikyo chistach kanak kwan ko kanak na kwan chika kwe li raylan Kyoko chishtawbal, kyoko chirekankin Malak li nakil za shmen li ruchicho Ko kanak la esh Ahel akiru naktekots li nalet rikin Naktekots akwi li esilal rikinet li sa ahil poyanam Sa li nakhe hunghu sabar kwi na kesh taliman Siho kain bi shka komon Na kolpenina kshpulat li esilal malak li nalibak sa li kyang ut anak kwan na kwa kuchish ka naman kikun li nim la sa ito la kyo kere ho akwi nim ancho shi cheru chen chalin chol li ho na shi eke re ra ingil shi ya kushkush kede kobera